0: money. Was a winner. Yo,
1: isivele singene. Baba siyangena baba.
0: Labafana bese
1: ikwela. Isivele singene. Ngena baba.
0: Abasjoyela. Ai. Ah, masipalada baba, ngithi siyovele sizingenele. Hayi wena. Yo. Yeah. Hayi.
1: Siba.
0: Awuyazi sabathi.